0: Mohlala tshwenelo.
1: Hello?
0: Mohlala tshwenelo.
1: Bua le mang?
0: O na le nna.
1: Le mang?
0: O na le nna.
1: O na le nna?
0: Mm.
1: Mongwa founu kae?
0: Yema.
1: Ke kopa go bua le mongwa founu tle o na le nna. Ke na le molaetsa o bo very important.
0: Ke bua le mang?
1: Ke re batho ba molao yanong ka se ka itlhalosa, tshwanetse ke itlhalose go mongwa founu.

0: Okay, ich glaube, ich will das was gleich
1: halt. Oh. Okay, go siame o na le nna kana wena ko wena mang o ngwana oh ke phone ya motsadi alright o na le nna motsadi ke mama ore ke papa
0: mama
1: ke mama mama o re tsa radio efeng
0: motsadi
1: ne okay go siame o na le nna go siame ntse re batla mama.
2: Emona ona le papa man. No, so mama o singel. Ha batle papa.
0: Ah.
2: Ai ke ta ke re sentse re buisana. Ha batle stepfather. Ona le ngwa tsekae o gana sengwe le sengwe yana.
0: 17.
2: Ona le 17.
0: Oh.
2: Ya no bona mana. Kana tsantsa hore ga ona le 17 o botsa maoro la hutsa ke. Tshwanetse o tsa moro la hutse tshwanetse re go isa ko tleliniking kwa ba go baakanya o nne le kolwane yanong o tlhoka papa sone ke re ke ithaope
0: ke ngwanyana mo
2: no ne ke ra o na le ne ke ra ngwana kwa eno wa moshimane ga kutlwe
0: o tswaneng ka di-holiday
2: o sa tswa kwa mara wa bona botlhokwa ba papa gore ke bo
0: mama a tlhoke papa.
2: Okay, wena ge o tlhoka motsadi o mong.
0: For eng?
2: Gore go nne le balance ko lapeng.
0: Ha kona.
2: Ntle ngo gana yana. O skwa gana.
0: Elo o bonile ba ba pilenga.
2: Ke yona kganyene ke batla go e go ya tlhatlha le mama gore anong ko lapeng kwa ke rang gwanne go tsena di gogwane go tsena di spider ka montlung yana. Ngwe mama o tlhoka mongwe leng gore a ka mo emelela.
0: Wena o le mang?
2: Ke Lethabo.
0: Lethabo kae?
2: Ko Rustenburg.
0: Batla
2: go nna papaka. Ne ke re ke leke ke botse mama pele a ke re wa re gana molekana kere.
0: Ee.
2: Wa mmona gore ke motho o siameng o kgona le go tlogela founu le bana ke yena motho o ke mo tlhokang o. Na o nagana fela motho le nna ke tlhoka motho o tshwanang le ena ana re nne ba lekane. Mama o na le ngwaga tse kae?
0: Ko Lethabo kae?
2: Ko Rustenburg.
0: Ga tse banna ba Rustenburg ba tsa bo mama gona sa ruri.
2: Ke mang na go bolela dilo tseo?
0: A ke ke na le ditšhomi ko sekolong.
2: Ditšhomi tsa go ga di go bolele nnete le ga le gore banna ba ko Rustenburg ba 'ira tseo nna yo nna nna wa ntlha o sa 'ireng mathata a yalo. A ko mpolelele ka mama seemo sa go se o ke motho o motelele kgotsa o mokhutshwane sa le ke mmona la bofelo ko reng ke.
0: Lentjega
2: ko Rustenburg.
0: A se mama le Rustenburg.
2: Go ra gore na sa go bolella. Na tile ka kwano go na tile ka kereke e be ke ba bona gore nkeng e be re dumedisana le be ke mo fa di nomoro yana ke bona a sa phone be ke re tla ke mo phonele. So nthuse ge gore ke nne le botsalano le mama mafoko gongwe se fela sa se ratang se le sengwe se o ka mphang tsone gore le ga ke kopana le yena ka moso ke opelenyana
0: oikastamamon
2: o rayang
0: mama ga batle batho ba borre
2: mama ga batle
0: batho ba borre ba moteng
2: o rayang
0: o fila o sapoela ka gona yanong ke gona batho ba gage.
2: Mara ntlheng ka re o ka re ke thibe o ka re ke wena o thibileng tsela ona le.
0: Why?
2: Ke re ke kutlwa the way o buang ka teng gore o thiba sengwe le sengwe o gana sengwe le sengwe. Or ke opele o nkutlwe wena gore se fela ga ke latlhela dara mo mama ka kgona gore a smile nyana. Wa gana yo.
0: Opela.
2: Ne ke re pinanyana ke re o tla bolelela mama gore ne go founile ntate o mongwe wa ko Rustenburg you know. O na batla go ipaka ditirano o tlogetse molaetsa le se felanyana.
0: O tsaji.
2: A kutlwe.
0: O tsala ji.
2: Mara ne ke ntse we record we gatisa ke.
0: E gbele ko ba go funa.
2: O na le nna. You are live on UFM. Ne re le ditse mama re moleboge ne re batla go molebogela tshegetswa ga go akere.
0: Kana UFM ke channel mamu radio mu TV.

0: Michelle and Kia, go ba go botsisa man. Ke batla karabo ntate before le chase. Ba retse ba UFM. Ke mang o sa rate Michelle le Kia man? Ke batla itse ke mang o sa ba rate. Go ba fela karabo fela ya lona. The listeners, o ke mang o sa rate Michelle le Kia.
1: Zwezo zwine na go fora ndi zwezo zwine nda vha zwone ndi zwezo. Ara vha kombenga vha mbenge, ara vha kumfuna vha mpfune.

ona le queen monna tla mo fordwa le thaini monna tla mo fordwa re go tsele ka tsebe ke ka tla go mahikeng re ka tla go ha ka tla go kere malome ke weekend bo.